Maaari ko buwang makita ang mga kamay ng mga taong nagtagumpay na sa Panginoon. Mag-agree po ako na ang pagpupuri sa Panginoon ay marapat kapag tayo po ay nagtagumpay sa pagsubok. Ngunit, ako po ay naniniwala din na hindi natin kailangan tapusin ang pagsubok at ang unos bago natin siya papurihan. Kahit nasa gitna pa lamang tayo ng pagsubok, sasabihin na natin, mabuti ang Panginoon! Tapat ang Panginoon! Hindi ako magagapi! At sasabihin ko ng Panginoon na ako ay tatakbo, ngunit hindi mahahapo. Bibigyan niya ako ng panibagong sigla dahil ako ay umaasa sa kanyang biyaya! Woo! Kahit nasa gitna tayo ng pagsubok, tayo ay sasayaw na sa Panginoon. At tayo magpupuri para sa kanya. Amen po ba?

purihin ka, O Diyos. Tunay ngang sa buhay ko'y wala nang ang iba. At ako'y nagpapasalamat sa iyong presensya na lagi kong nararanasan sa tuwing sa iyo'y sumasamba. Ibang klase ka, Panginoon. Buhay

ina, tayo lumilipad. At ako'y iniwan mo pa, di ba? Tinag mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

0: paano mo malalaman kung ano yung tama at mali sa mga sinusulat mo?
1: Well, makikita mo kung ano yung mga tama kapag nakikita mo na kung ano yung mga mali. Minsan kasi, kailangan mo itabi pansamantala lahat ng sinasabi ng utak mo para pakinggan sandali kung ano mga sinasabi.